0: ngima iroketo na umbo gwengu ka ng'ama ondiki nyathiedi
1: edi wudalego chiropod lach babu
0: iroketo na umbo gwengu ka ng'ama ondiki toto iroketo na motegwengu ka ng'ama ondiki parie wachno

mama na yudi kume siyepi na manya konya kilota mama na tibi nabe siyepi na manya konya kilota mama na tibi nabe mama na tibi nabe mama na tibi nabe.

Dali. Yo dala iweyo paro le rawera nangi woka poya. Yo gara winjo bayo kodi, bongo ni punjuri madokure. Menyo lo wadugi, kate wa skin kane.

0: Makatangato wajango, wajawa semetu. Makatangato wajango, wajawa semetu.
1: Akitutana.